0: que avui mi aquí que sepa cansen.
1: No ta we nan se manito we chi nan mi nan tan we nan a no ka kiska mi nan wa sim sa na pe wa na pe sa es que wa es que sa e wa ka ke o ka ka ta a si no wa o ta a ki hai hai.
2: One in sky!